0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزنين لقد له التزمت ضرر الأمراح قيد من الضام لا أقلحين
1: نينانيو القاضي ما جحتك لك ميجي جن أدنى بريج أتوم غدايجي 1319 بريج أتوم تواب خينا دوسوريك 1902 وكان نكون أيضا بتي هنالك فوفي عالم أجخم من علماء البياضين شي خمكتي ناري غناري في مدينة نجان شي دكم نجان يقال فوق دفن وخله نيالكو محمد بن محمد الكريم من بني ديبان مبوكي بني ديبان فخذي أولادي سيد الفاضل مي أباتي دومي سيد الفاضل والعامة مبالومي ميسام بسرع باليسي عندنا فنون يسمون هدنا نكتو دي محمد اليدالي محمد اليدالي وهو تموم غير صاحب الذهب الإبريس دموي برومكت مانام دو برومكت تير بيتو دو الإبريس الذهب الإبريس في التفسير في القرآن إذنجر ذاك كوكي يدالي أم يدالي دايماني ميكو دايمان قديم مي أجي ياغ ربما يأتيه أما نسرين بديكالكو ويأخذ تمي جاب منه تموم طرفا أقوال من علم البيان تخم خم بيان وأذن ذا العجر صح قال موخ ممسرين بني والمنطق أم منطق في بعض حكايته تلانيش أي نتليم لنا نيالو والله يالنك أعلم موخم دق دق mune amana benen borom xam xam bu bok ci nari gannar yi bu nekkal fofé ca fañ wax njaañ ñu tam tuddu muhammad ibnu muhammad al-karim bok ci wa bani dayman bok ci patchu domi shiril fadil neena kilifa gogu sax mbolo mi lañ koy woyé muhammad al-yadali baye amune nak bu japp ni kat moy borom téré bi tuddu azhab al-ibris mara bok ta kitalif téré bobu ñu wax al-ibris ndax neena ka talif téré bobé mom menen ya dal yi lo mo xamni mu yag yag la bokut ak mi waye mi mou lay wax nak mom tam nekkan jaaj neena señ bi daana dem ci mom boba di jangé ci mom leuf ci xam xamu bayan xam xamu bayan moy xam xam bi jangalé wax bu rafet ak sew sewé ci nek ñu man ca xamé né alcorane mo fété kaw lepp lu bokut ak mom momi talif nak mo ne man yakar na ni sax ba señ bi wax bolé won na ca ak mantiq yamuton rek ci bayal waye bok bolé won na ca mantiq ci bam lu netti dal neena lool la gëna yakar dogotuma ci nak yalla xam suma lamma alima top ba xabe al walid wajir wa minhu ci mom al barahat rawga wan nashat ak ciwarte ga wan nus ak labir ga wallahu fetale nako julat tadris li ëpp ci jangale ma nga xamne waru ba makana bala na mu nekkon sax yuqri uhu diko jangal darsan ab bind amama ho bu nek ci kanamam fi kitabihi ci terem ba aw fi kitab wala ci ab tere mimma ci la nga xamne yuqri uhu dana ko jangale li yuqri uhu ngir mu jangal ko sahib ad dars ci borom bind ba iza atandim dikna li siqatihi ngir worlom ngir doylom bi ilmihi ci xam xamam wa fahmi ak ug degam fakanata nekkone mom serign bi yafalu di def lolé baraka yalla na dolé barkel allah yalla fihi ci mom babok baraka yalla barkel allah yalla fihi ci mom neena nak bi nga xamé né mamor xamna ci domum jidi ahmadou bamba ak raw ak ciawarte ak ug labir akam gu lera lèr da mu ci far fétélé ko li ëpp ci jangalé mi da na ko jangal sax ci téré bi serign bi tollu ab bindu bo xamni mom señ bi agagu ci manam bokku tonu bindu tayam jojé wayé ma mor jangal ko ko ndax amna keneen ko ko wara jang ci bu diké yam ci mom señ bi jangal ko ko néna sax daana am téré bo xamni mom señ bi agagu ci ba lopi do té ma mor jangal ko ci bindu bo xamné jullu ci lumay kay jang ci téré bobé bu diké rek señ bi jangal ko ko mu bañu jall ci mom ma mor ndax rek xam guma xam ak wolu gum wolu señ bi ci xam gu wéré wér gu rafet rafet señ bi non la ko daan defé bind bobé ñuko jangal ngir mu jangal ko keneen bu keneen ko ké ñëwé rek señ bi jangal ko ko fan qatahati dogu ilahi jëm ci mom jullu ashabi sheikhi li ëpp ci dongoy serigne bi andale serigne bi moy rek dongoy serigne bi wak tafaw te ñu doylu bi ci mom faradiyati gërem bi zalika ci lolé a sheikhu serigne ba al walidu kadi wajur den dambu ci sax li ëpp ci ñi da jang ci ci mamor dañu far yam rek ci serigne bi doylo ko sekk lolé itam mamor sant ci yalla lol te xolam sedd ja tuma lam yalbas top saxut an intaqala ba toxu al amiru damel ba min qasri amadi yalla bayiko ci keur amadi yalla ila soguer jëm soguer hasimatihi te moy capitalam ba fi kadior ci kadior wa naqalati mu toxal a sheikha serign bi muy mamor ila al qurbi jëm ci fu jage min hu ci mom fa banate mu sanc qasran ak dekk wa samahu te mu tude ko mbacki kadior wa makasate mu sax samata fofé sanatayn yari at ene ganaw bi nak la jor da bayiko keur amadou yalla ñew fofé ci souguer nga xamni moy capitalam boba ci kadior fofa la mujju sanc mom la jor daldi andi tam mamor ndax mu jégé ci ko mamor daldi sanc nak mom ci mbacki kadior dañu djublu mbacki ga ci kadior rek non lañ djublu ci trowulé fofa la mamor sanc waye mamor yeguwa ñaari at rek la fa nek daldi wuy ci borom wa tax mu ne sum man taqala top taxu a sheikhu serign ba te moy mamor ila rahmati rabbih jëm ci yermande borom xila waxesna fi muharrami salasi mi'atin ci tam xaritu atum ñetti téwér wa alfin ak junni ay limu ci namu xami shashin moy atum shashin wa sami'tu degna a sheikhu serign ba amna yaqbi bindu min a sheikh ci serign ba yaqulu mi wax ne innahu naka mom lam mahtudira ba nga xamé ni sukurata lefna al walid wajru jalla sa togna inda rasihi fa bopam waxatam al qur'ana yawm al ithnaini mune bañ fa amé ñaar yat la mamor dal di wuy ji boromam am nañu ne at mi ngi tollek manam mi ngi tollok 1300 waye nak day ci jël gën ga manam day ci tam xarit wa day ci jël bi won at moma señ bi talif ne deg na señ bi ci bopam mune ba sama wajur tolo ci di waji genn aduna dama tok fa bop ba daldi wacc alquran muy waxatuma te mu wacc alquran yawmal isnin ci bisub altene wa tufiyata fatef ko laylatul thulasa ci guddik talata wa humilata yobof ko ila deqle jëm deqle wa qabruhu tabamilam ba hunalik nek na fowe yusaru def nako siyare wa qad zurtuhu te siyare nako kon falillahi ñel na yalla alhamdu cant ga serigne bi talif dane serigne touba ci bopum la deg mu wax ne bo wajuram tolo ci di waja gen aduna mom serigne bi da ñew tok fa bop ba wacce fa alquran lola nak neena bisu altine la manam beccu altine la ci guddi talata ga rek wajuram daldi gen aduna mom gene aduna la ñu yobbu ko dekkale mu ne bamel ba nga fofé ku ko bëgg siyaré man ko siyaré momi talif na mu ne mom siyaré nako sax kon sant na yalla tumma lamma tufiya top ba nga xamé ni fatef ni waliduhu wajurum wa humilata yobuf ko ila deqli jëm deqle deqle bokay bind mom bidalin ci dal muhmalin gudiguñ neenal manam dal go xam do ko tombo mumal gudiguñ jengal manam de ngay jang wa sukunin qaf ak sukun qaf ga manam qaf ci top nga jang ko ak mi mask ak nek wala min akuk lam mumalin gudiguñ mumal manam gudiguñ jengal kon lam gi tam nang koy def le kon dal dekle da bëgg ko xamni xamawoon trop mino ko nga xam li ngi koy tuddé bu baaxa baax néna nak ba nga xamé né waji dum génn aduna tañu diko yenu diko yobbu dekle dekle nak boko xamut qaryatul ab dekk la min qura koki ci dekk koki fi nahiyati mbakol ci walu mbakol bobé nak saara doxna mom señ bi fi man ci bir ñi nga xamné saara doxna ñu ma xoo and ak mom li tashihi ngir gungé ga ala qadamay nak ci ñaar ndegol la doon doxé warubama ya'ridu amana budana daral laho ñel ko farisun ab gawar an yarkaba ci mu war farasahu fasam wa fa yaqul tam wax mom señ bi ne ko as-sayru dokhga bi di jilay ak sama ñaari tank ahabu mo gëna sopp ele jëm ci man ene bañ yobbu mamor diko jëlé mbaki kañor diko yobbu dekkali ba ko fa denc señ bi da doon bok ci gungé ba waye da doon dox ak tankam nga xamné waruton lélé sax kenn ku war ñew ne ko waaw té nga war sama fas wi señ bi ne ko baxna dox ak sama ñaari tank ñi moma gënal dama tamu dal dox ak sama ñaari tank fala majtamaha ba nga xamé ni dajalona ahlul baladi wa dekk ba jamaatan bir muy mbolo lam yuhat mom masifu tamin misluha mu tolne mom qaddamo jital nañu li salati ngir julle halal janazati ci tadga serigne tayba muhammad numbe mar sil al ati mi ajdik zikruhu tudam nga fi babi shahadat al kubara'i ci buntu serey nit ñu mag ñi lil mutarjami ñeel serigne bi ñu waxal ay jaar jaar la ho ñel ko neena ba nga xamé nak waari waari mu ñu bari ba tassé nañ mbolo mu bari lool ba julli rek dess ci ya wax seen tay ban du memar ca tay ba dakar ne ko mu julle ko serigne bobu nak neena bo dewe ci mujuk téré bi famuy wax kilifa yi séré yu rafé ñu séré ci seigne touba dana ci tudale mom mi mom seigne tayba mom dana ci waxale séré fala ma faraxo bañu noppé min salat ci julé ga xalé ci mom wa dafni ak sul ga amara digal na seigne tayba annas nit ña bi ijtima ci dajé wa sukun ak ak dal wal insat ak ak deglu fa faalo tañu def faqama te mu jog wa qatabahum te mu khutbalen wa wahadhum te mu warlen wa ahsana te mu rafetal fi ta'siyati sheikh ci jale serigne bi te mu rafetal ci alqalama wax ja lil kulli ñel ñep nak lako jale wa khassa te mu jaglel a sheikh serigne bi al mutarjama kadi ko ñu waxtane jaar jaar la ho ñel ko bi zikr ci tuddu neena bañ ko julle nak ba denc ko mom mom mamour antusali seigne tayba mom nga xamne mo doon jité julé ga dafa wax mbolo mi ñu dajé té dal ndax mu waxtaan ak ñoom mbolo mi dal dajalo dal def tek mu dal di taxaw war leen wax lool jaar jaar ki fi bayiko nam baxé jall ko ñepp ñepp nak ba nopi jaglé seigne touba ci bopam jallu bopam waxala mu dal di ni ayna seigne bamba ana seigne bamba kazalika nak noné kanu lañu nekkon yusammuna ho di ko tuddé izaka ba lolé falabati muyu wa qamati mu jog wa wote mom min tarafil jamaati ma nga nekkon ciatul mboloma e sen tay bamu ni wa ana serigne bamba fek serigne bamba bobu sorina ndax ma nga won ci ciatul mboloma nekkuton ci bir nit ñi serigne bi dal jog suma xal top mu wax la ho ñel ko al khatib aji khutba ji te moy serigne tayba ne ko uddunu jégesil fadana te mu jégué baxda dunu win lenn jégué hatta sara ba mu mujj bi hayt yarahu ci fo xamna nako gis wa yasmahu te muy deg hu mom min hu ci mom wa yaruddu te muy dello al jawab tont la duna an yarta fi ci lul muy yekati ko sawtu ho kadom nga dafa amul bu def wa yaruddu al jawab bila takallufi siyahin ci lul togo ak yoxu ci lul togo ak yoxu ma ci lu jaru yoxu ci kaw dal da ci tak mom mol bobale ne wa inna ma waqafa naka taxawna samata fofe karahata takhtiya tirqabi ngir sip jeegi bat nit ñi mol bi ñu yor dafa def nak wa inna ma waqafa naka taxawna samata fofe karahata takhtiya tirqabi ngir sip jeegi bat ya da wax ne bi señ tay bané ana señ bamba fek señ bamba xawa sori dana ko jégé ci señ bi jégé ci ba nga xamné da légui ñu ko seen ta bu waxé señ bi mën ko dégg tontu ko ta du aaji wo ñu yëkëti kaddu ci kaw li kaw manam dal mo mënes na wax wax bu yam rek kenn ku nekk dégg suma rom fekk señ bi li taxoon na nga wuté jégg ci jall ci bëgg na jégé moy baña jéggi baati nit ñi ndax baña xëtte tégen suma xaal top wax la ho ñël ko al khatib aji khutba ji ne ko udunu jégé ci fa xaal señ bi ne ko asmahu ma ngi dégg aw señ tay bara bëggën señ bi gëna jégé ci bu baax señ bi ne ko baaxna ma ngi dégg ndax lam doon wax rek moy baña jéggi baati nit ñi suma qasahu top jaglél ko al khatib aji khutba ji bi ahsani ta'siyatin ci gën jaar rafet ak jaar suma xaal top mu wax na ne ko indi naka man atul bëgna saku min ka ci yow baxdu ci gannaaw bi anta sir nga dox ma hi and ak man fi jamaahatin ci bir mbolo min ajillahi nuzara il walidi ci way maggi maromi sa wajuru wi il amir jam ci damel bi muy ladjor fa nu hazihu ten koy jall te fi ci kilifa gi fi bayiko ta asiyatan ak jall taqarrub dana sedde bi ha ci mom haynuhu batam li annahu gir nak mom kana nekon khalilahu di kharitam wa habibahu tadib sopem wa shaykhahu tay absarinam wa mushawarahu tay kamuy disontel wa kadhalika nak nonu nukallimuhu dana nu waqante ak mom fi ka ci yow wa nansibuka tan lay samp indahu fa mom fayuqimuka tamulay taxawal haythu kana fam nekkon aqama difa taxawal alwalida wajru fala tarata do gis minhu ci mom illa khayran dara aw yu wa karamatan ak teranga hadha li dal huwa mom arrayu moy khalat ba indi fa man fama qult ana lo wax nak anta yow aw neena bi señ bi jégesé bañu dégënté ñom ñaar señ tay bam mënu be mar dafa jaal lol serigne bi defal ko lol ci wajuru yu fi bayiko ne ko yow dama bëgg nak nga and ak man ak am bolo ci moromi sa wajuru fi bayiko lu dem ba ci la jor bu deme jaal ko kilif gi fi bayiko ndax mané sa ko ko jaal ndax seen digënté dafa sori won ndax xaritam la won soppim la won dib serignam likum doylo di diso ak mom kon lu jaal ko bu nopp nak waxante ak mom ci bëgg yow mi mu samp la tegal fa nga xamne fa la tegal sa wajuru wa te bu boba defana lolou lu bax rek la doon te dag rek nga ci jele tekine ko man da lolou moy sama xalat yow nak lo wax ci lolou fa ajabahu te mu tontu ko waqal te mu wax ne ko amma ma dal li nga xamne qulta wax nga ko min ta'siyati ci jale ga wa tawsiyati ak denkani ga fa hasalun ajrafat la fa jusitum yalna fayef len khayran aw yu wa waqitum te yalna fegalef len dayran do wa amma amrul amir dal mbirum damel bi nak mom fa ana man la azhabu duma dem ila al umara yem ci buri aduna yi wala arghabu te duma xemem fi dunyahum ci sen aduna wala atlubu te duma sakku al karamata tedd nga teranga illa minallahi dara ci yalla dong rabbil arbabi mi buru buri señ bi tontu señ manu mar ne ko li nga wax day ci jale gi mom sant na la ci bu baax ak denkane gi nga denkane yep mom lu rafet la lu baax baax la yalla ci yalla fay ngeen ci fay te fegal len ci jep lor li nga wax nak nan dem nak mak yow ak ku melne yow ci la jor nak ndax mu tegg mu fam tegan sa wajuru nak lolu bu mo ci bokut ndax man luma dem mukk ci buru aduna aduna ji yor ñom buri soxlawuma ko te teranga ci yalla dong dong la ko bëgge ci mom dong la ko seenu itam
2: fan kasarat te dam manam tene te sax al jamaahatu mboloma wa hadarat terir moy hadara bi fini bombu sudoruhum seeni deun
1: yene bi señ bi tont lu melni mboloma dal dafa melni dal dañ leen door aw yat nga xamni dal kenn ku nek dana te sax kamuñu dal li luñ ciy tek dunu yep xaw ndax jaxle amma sulaha undal way bax ñu mom falil hajab ngir yé motax min hadhihi al-kalimati ci bile baat al-qadimati bi aji dam am nañu baña tomb def al-qasimati bi aji dok li zahri muhibbi dunya ñeel gannaaw way sopp ñi aduna baat bo xamne barasat genné na min ibnin ci dom rek lahum ñeel leen shabin kuy ndaw muy kuy xambaane wa dhaha ko xamne tek na qadama ho ndegom ala riqabihim ci ko seeni baat wa talahtum yuqamtiku jëm ko leena ñu bax ñam mom la leen yëmulo rek moy batu dadu aduna bi nga xamne manam aduna ci lu yomb te ki di gore go xamne aduna rek mom la wara sentu ba nopi nak jombalé bopum xol aduna loolu ñu bax ñam mom neen loolu mo leen yëm lool ba nga xamne dal taxna rek ñu ne te sax wa amal hamatu dal mbolo mi ñukoy wax samba sala balisi moy niti kessay rek mom xamna ñoo fess aduna falil hajabi ngir ye motax minim tinahi ci bañam gi min hadal hiss ci li lay tedd nga al hadri li aji tew wal ghanimati ak gile mang al baridati ki aji sedd wa safahu tanu desedil ko ma ñi nga xamni ci kess lañ mom dañoo yemu ci ku manam aduna ju neex ji ci lu yomb lol do ci son do ci def dara mu jek dikkel rek te sonno ji ha dañuy japp ne lolou ko mëna won gannaaw da nga dof ana jappuñ ko ñom fofuñ ko mëna tek ni dal am xelama gatt da dof rek waye teranga ju melni mom ken waro ko gantal te man ko am ci nonu
2: fa banati mu deug ala qawli jamaati ci waxi mbolo ma qithatayn ñaari morso hasanatayn ajrafat hajibatayn ajiyam amma ihdahuma dal kenn ci ñom ñaar fa qawluhu may waxam jene qalu safihun li sarfi anhumu basari ila akhirih way qalu neenañu safihun ki de aji desedi la li sarfi ngir sama walbati basari sama gis anhum walis ñom momi talis na mune lam astakhdirha tewlotuma dog bobu wala raaytu te gisuma it nuskhata abiyaham awana alkhidmati ci jamono legge tere bi am nga dane nonu mboloma defe ñaari xaj di rejlu tontam lolou re te ñu wuté ca niti kesso yek ñu bax ñu amu yewuté señ bi wax na ci ñaari morfay way yo xamne ben morfay bi mom neena mom la tambalé won khalu safihun li sarfi hanhumu basari wayna fi mu nek tewlotumako te yoruma yakh bi tam ba man ko def ci téré bi jamono yi may reggé téré bi ben ba ca dess nak mom mi ngi fi moy wa amal ukhra dal ba ca dess fa khawluhu may waxam je moy qalu waxnañu li ñeal ma ni ma irkan jengal li abwaabi salatin jëm ci buri aduna yi tahus kon nga laq jawa isa ay may tooni yoy danañu doylu lo kulama hin jep jamono mune nenañu waji demal ci buri aduna yi daldi am alal yudul jeex yo xamne mom do jeexalet dara mukk ba faaw fa qultu mune len hasbi doyna ma rabbi sama borom waqtafaytu te doylo na bihi ci mom walastu te deet man radiya ghayri alilmi may aji geureum nudul xam xam wadin ak dine ene mune len doylo na yalla yalla doy ma seuk te man soxlawuma lu way xam xam ak dine wala sutu deed man arjo may yaakar wala akhsha tay duma ragal siwa maliki ndare sama bor bi muy sama borom li ande ho gir naka mom jalla magna yogoni ni dana ma doylu lo wayun ji ni tam may musal ene man day ragal ak yaakar yalla dong dong la ko def te xamna ne itam budé mucc momako meuna defal budé joxma ba doylit mom rek moko man anna ufawwidu naka lay fetale ahwali sama mbir li man jëm ci ñinga xamne hajisu lot nañu han hali anfusihim walis mbiri seen bop hajizal masakin kam lotu miskini ñe nu may fetale say mbir da yo xamne seen mbiri bop dafa leena jaaxal ni ab miskin jaaxle non lañu jaaxli seen mbiri bop ma xam lolu bu nopp nak jog leen fetale say mbir man aw kayfa yabhasuni wala naka lamay yene naka lama yobbo hubul khutami sop pagnatum aduna am nañu tek hala ki di ci tek mom ila hala jiwani man ci dekkale ñi nga xamne duruhum seeni keur rawdu shayatin muy deri shaytane aduna mu ñak solo ni bëgg ko rek nu may jarale dem ci keur bur yoy nga xamne shaytane yi fofu lañuy foye fofu lañ manam keur bur yi ñom la shaytane def muy seen fofu kay aw neena bëgg alali aduna ji dong waruma jaral dem ci kër yi buy aduna yi nga xamne setané bu bëggé fo fofu lay défé né moy fofu kay fofu lay jappé ak dër bu néxa foyé in kuntu dem nek na za hasanin di borom jaqaré aw kuntu wala mu nek za watarin di borom aajo daawtuma wo dal xayni borom xayin qabla ra'i ci ñëkra washin ak shin ene suma amé jaqaré bëkkuma ko teggil ba ma am aaju bëkkuma ko fajal ma dal di wo borom aras xam nga al khaynu qabla ra'i wa shini moy al kharsh waaw dal kharsh rek da xawtu dal kharsh rek loolu la wéccé wa huwa mom al mu'in moy aaju dimbalé ja allasi ja nga xamné la shay di dara yo jisu ho di ko lotal wa huwa mom al mukawwin moy aaju amal ja ma sha lu ko sopp ay ya takwin gumu ci amal waaw néna moy nga xamné ku mu dimbalé nga am dimbal ndax dara tawuko lu bëgg amal rek amal ko nam ko bëgge insha ndem bëgg na moy ndem sobna tax ji la amrin gaawé mbir gaawal mbir kana mu nek da xajalin di borom gaaw aw sha wala mu bëgg moy wala mu sob ta ji la ko ak appalam manam jëmi ko app yappa mu dal di yeex ilal hin ba ci waxtu wowe moy nga xamne da am sañ sañ ak man go xam dara tawuko te mbir mu nek nam ko bëgge rek ak waxtu mu ko bëgge lay amé su bëggé mbir gaaw mu dal gaaw fa saasa bu sakalé mbir app it faawu mu ag ci app boba dooro soté yaama yow mi nga xamné nak yalluma da la yedde dana yedde fala toksir bu baral yedd gi wada bayil hadali sama yedd ibu ngir la studer man bi mahzunin may ko ñu jaxal min faqdi ti dunya ngir ñak ji le aduna yana yow may yedd rek ci bange dem ci ñoom ndax am alali aduna ah bu ne aduna nga ma yene de say bo neewal yedd gi ndax man aduna ji mom ñak ko ak am ko la yamale ba ñak ko sax mo gënal in kana dem nek na haybiya sama sik zuhdan di ak daddu fi khutamihi mo ci sen pagnat momu tak kon lolu haybun sik la nafis su aji ganjaru moy su aji sel lay sa yox ci ni sostuma gatchel ena bu fekke ni wan gannaaw aduna ak sen pagnat momé rek moy sama sik re kon baxna tax lolu mom sik la so xamne day yok dara ja waye duma wagn dara mu ci am gatchu mukk wa amma ummuhu dal ndeyam nak mom fahiya mom fi poroxan nek na ci poroxan ci qutri ci pey ba moy ci rewma as-salumi yi ko juk salum du fiyat fatef nako samba ta fofé ayyam walidihi ci fani wajurum bo honali ko fofé mu dess nak wajuru jigen mo neela wajuru jigen ni mom muy mam jaara mom ba mam mor nekké fofé ci poroxan fofu la mam jaara wacce liggey muy fofu la genn aduna ni dañ ci fofé ci poroxan
3: qalo safihun ji serigne bi talif waxne da ko tewlu woton boba dal ko andi ca cassette bi ci mujju fa tere bayam lan koy tek soobe yalla faslun li ak dogla fi ahwalihi ci ay mbiram ba'da wafati walidihi ci gannaaw fatuk wajuram wu gor muy mam mor radiya yalna dole geureum allah yalla anhuma walis ñom ñaar dog be nga wessu da ci won waxtane bi serigne bi feñe ci aduna bana wajuram genné aduna muy mamorante sari bu bëgg wax fi nak gannaaw bi wajuram genné aduna numu doxale mom serigne bi waxon nañu ne mamorante sari mi ngi genn aduna ci utam xarit ci atum 1300 ci gaday gi lolou na xeyna du so rek 1880 bo topé datu tubab yi mune wakanu nekkon al mutarjamu ki ñi wax ay jaar jaar la ho ñeel ko fi hayati abih ci dunduk bayam ba la yaqumu du jop du taxaw wala yuqimu te du taxawal wala bok du yekati dara bal fi nek huwa mom tawhu abih ni ngi nek ci ciobare bayam dong kal mayiti melni ab neew bayna yaday ghasilihi ci digante yaari loxay aji sangam ja ene jamono yi ma mor di dundu señ bi da ko deggal lol du def du dindi du japp du bayyi lumay rek tepp fuko ma mor jëmele ak lepp lum ko joxani rek mu dal jëm ci lola melni rek neew bobu faatu bañ diko sang du wax ka koy sang nako wol ba tema ni rahasal fi ma nangam ak nangam non rek la señ bi melan ci wajuram ni nga xamni mom la ko sun borom denkané ci top ay wajur fala ma mata ba nga xamé né fatuna abuhu bayam ba baqiya desna halal wazifati ci warté fo moy jang ak jangale sanatan diru at wa siyadatan ak dolen wal ashabu te andandoye muy dong ya ahlu takhallumin ñoñ ak xamlu lañu faqat dong wax wote momit mu darisun aji jangale la sirfan jangalem kesse kon ni wajurum genné aduna señ bi tok nam at ak dara sax rek ci na wajurum nekkon di jang ka jangale xamni mom day jangale kesse dong itam dañu jang dong ci mom wa maha dalika and ak lolé kanu nekkon daimat tatalluhi di aji sax ak yeur wala ak yuqamtiku ala hulumil qawmi ci xam xami nit ñu bax ña bi ne al qawmu moy niti suuf yanke wa hubbibati sop lof ilahi jëm ci mom at tajarudu futti ku ci lepp lu dul yalla wa siyahatu ak tukki siyaha moy aw ci wali suuf ci di gis kimtani yalla yi ci waru kal qawmi nit ñi ñu bax ñu batay moy suuf yeey lo lepp nak neena teewul señ bi yalla ko bëgg lo won xam xami nit yalla yi soploko futti ku ci lepp lu bokut ak yalla set ci wetch ak di wërelu ci suuf si ndax gis kimtaani yàlla yi nako nit ñu baax li daan

al sasin serigne bi mo reddu juma ji ci tankam bu tedd ba guddi dibe ci wéru rabbi husaini moy rak ji gam am al sasin 1917 demal sa irwa onabi tere serigne mo ngulimi jeb dagal da nga fekk mu bind mom serigne mo ngulimi jeb dagal nan wa asasa basjidal jamia am al sasin hatta bi rijhi al mubarakati laylati lahdi fi sarbi hisani kon serigne touba moko reddu ci lox tankal bopam wa fi sadi wal isrin min jumada saniyati hama wal sasin wa kana yawm al isrin lahwata ibtudi fil bina'i nasala fi ufrat al qubbati wa shaykh muhtar bindalo al maskur bi janibi wa bi yadihi inna utim kon at momu mep ñu nek ci rebb ak nat ak gas ba ci dimen sa nak di wal sasin juroom ben at ñaarim ñaar fukki fan ak juroom ben bi su altine ci yor yor serigne touba tambali tabakh juma ji muy le 11 mars talibé cheikh isa diam bu tuddu mor gen mo daj ab sel yor ko ci bir karam khubba ba ci le serigne touba jaar ba wacc ci bir kan cheikh isa diam top ca serigne mokhtar bintelo top ca ndax bo yoron nak la def sima ba muy besam altine ca yor yor di ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci mamu ko am won sasi di fukki fan ak ben ci wéru mars 1918 serigne bi ci bop mo fop tourel ba ci loxom lu tedd la dal di wax bismillah ci bisima tek jël aw xer tek tibat sima tek jël aw xer tek tibat sima tek jël aw xer tek sasele yett xer ya dal di fop kamilu alquran tek ci kaw yett xer ya dal li wax way cheikh faw ibrahim al qawaid min bayt wa ismaeil rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim dal di randu tuti julli ñaar rakka dal di ne ñaan dal di ne isa seigne isa jenn ne ko bakke mu ne ko bismillah liggey bango cheikh isa dal di taxaw tem soxlam di sen mu dal di jël luy matériel tek ci loxol seigne mamad afsalo cheikh isa jenn di liggey ba am juroom yaari at ak juroom wer ak juroom benni fan juroom yaari at ak juroom wer ak juroom benni fan di mesal aljuma fukki fan ci wutam xare am bam sasil juma ji ak bi gadda gi amé juni at ak ñetti témir ak ñeen fukki ak ñaar juma ji ak mu tejj ko jël ciabi ya jëbël ko borom touba yaakar jamm muy depp 1924 mané nak xamal na tambali gas bi dafa bokul ak tambali tabax bi su dé tambali tabax ji juroom benni at lay doon ak juroomi wér ak juroom benni fan tam xarit la ag ñu tejj ko kéro biñ ko tejé señ mud lamine ñu koy netti wat ci irwaaw nadim yeli sey ma doon xéxal serigne touba ca mayom ba ngir bantam ya yalla dogal na jéxal na momitam soldar sun borom musal nako bam ñibi wat nar waye kéro la gëjë gi serigne touba ba juma ji ag bay indi ciabi tek ci buntu ko ci kanam serigne touba khadim rasoul momu joge ne karon nar ne meunatu la tok ci gisut khadim rasoul yaakar yalla numu accé ba aksi ba nuyo ci keur gi seigne mat lamine ne seigne touba dal ne ma mat lamine mané ko mbacké mu ne andi len ak yelli seigne yobbu ko ci jakk ji ci penj mi nañ ko won lepp nak ci bir ak ci biti seigne mat lamine ma dal di jog ak ñi fi neewon ñepp ñu dal di jog and ak yelli seigne ñu jël ci abi ñew ubi juma ji rafet rafet tay bo xamne ci way jamono xam nga de tabax gu tol ñi te mbolim keur gi ay neegi ñax rek afi nek ak mbar wala mari seng ñu wër ko bir biti yek ci kaw lepp ñu won ko ko bam ak ñu wañ ko wa del seigne touba ni ko ndax gis nga nim demé mu ne ko gis na koy mbatt mu ne ko gis nga ko bu baax ndax mu ne ko gis na koy mbatt mu ne ko dama ne ndax gis nga tabax gogu mu ne ko gis na koy mbatt seigne touba da koy fatali te yelli mom fatana ndax daaya seigne touba ne ko dama ne yow xexa kon lolou num demé ak la taxone ngay xex seigne mat lamine ne yelli xaju ne ko la munasaba ta baynahuma di kay mbakk ken mënu ko dendale ay bant yoyé ak juma ji lo kay mbakk mënu ci leena dendale seigne mat lamine neena seigne touba ne mo mat lamine mané ko mbakk mune dama andi xass nak ay yassa minni allah inda jewali amna ci bay do tay la len koy dora leena mais ma dem fini bind andi xass nak ay yassa mu diko wëlbe ti baaga ci saaha li khayrillahu fi ma yanba ma saahal bi wa ahlal janna
dal di jël baramam bu tedd bu mu khadim rasul seigne medle mine mu tek ko ci bindé ma sa xal bi yi dal di ne ko ma sa xal bi yi ndax xam ngeen numa ci djublu won seigne medle mine nu ka dedeen bakk mu ne ko huwa naq salikal masjid moy sama bant yoy ma defon jakk commandant ba guddiko sanni fa soldat sa di sawé moy ma sa xal bi yi mo naqare won ci sama xol wa ahlal janba ji na xam nga luma ci djublu ko dedeen bakk ne seigne touba yëkëti ñaari goxom ci kaw ne ko moy sama ñaari soro yi nga xamne ko wénañu te dootu ñu ñaka soofé mukk ngal kon ñaari soro yi moy bak mbeur bu daane da nan ciur yëkëti ñaari goxom kon moy ciur yi khadim rasul yaakaari ñak mu agatan xarit mo ak tam xarit la ag ñu tej ko diggi gam rakki di gam rakkat di gam mam koor nday koor baraxlu koor serigne wo cheikh isa jenn mu ñew mu ne ko isa mu ne ko mbacke mu ne ko kat jakka je ci lay woré julli ko rek la seigne touba jëk julli ci djumaaji nako fa lay julle ko rek ñam soppna yalla lolu mo waral kërëm bañu suba la koy cheikh isa genn andi na témiri dongo ak fanwer yoy la xassay ak ñaari témiri dongo yu ko muritu ba wacc mu ñett témiri dongo ak fanwer yu yoral bopam bokkul ak ñi fi nekkon nak di rap li juma gi tambali di liggey ñu ñep seigne isa andi len bi seigne touba guirne dox bax ci buntu bi dal di wo seigne isa genn bobu buntu bi fi la nekkon buntu keur gi mi ngi fete won fi seigne touba dal di wo seigne isa genn mu ñew mu nekk ku ci am ay dal yu yes seigne touba wax seigne isa genn nako dal yu yes ndax ken yor nako ndekete amna benn talibou seigne isa genn bu tuddu ndongo fall ndongo fall bi muy ñew ci wote seigne isa bi seigne touba bi ubi juma ji dafa jaar keur morel porom jënd fa ay dal dal yu maraki su yes yu bax dal dikoy def nak ci ñaari posam ñaari posi wetam wi dal mu def ko fi wi mu def ko fi dal di tak la xassay ba du deugal dal di ñew lolu motax nak bi serigne touba genné té la dal yu yes cheikh isa dal di jog taxaw yëkëti kaddom né mbolo mi kenn yoru ci ay dal ndogum lolé ndaw dal di ñew suku cheikh isa ko man di genn jëndon na ay dal kër moral bi may andi cheikh isa ko andi ndogo fal momay dal di genné dal yi jox cheikh isa dal di suku ci soof dal di jël wén dal yi no dar fi ko duggal ci loxom ba dal mi jog mu tek ci soof Seigne Touba jël tanku ne joram duggal ci bir ne bismillah Cheikh Issa jël dal wa ci dess duggal loxom nodanti bam yëkëti ku mu tak ci suuf Seigne Touba duggalat ci tanku ci moy dal dina ko Issa mu ne ko mbacke mu ne ko ñaari dal yoy ma solon jox ko ki nga xaye mom mom dal yi mu barké lo ko Cheikh Issa dal di jël dal yoyé dal ko jox ndongo fall mom di ndogam lolou nga xamne ndongo fall mom xoral liko sun borom defal yalla dogal na ndongo fall kero bi mu faato bañ sang ko ba nopi yaari dalli seigne touba yo lañ ko soral dor ko sang seigne touba dalli ne cheikh isa bismillah dalli duggu nak ci wata ba dal di ñew fi ci juma bi dal di fi jité nak ko rek motax ma ngi lañ daan wax naan sëriñ bi da dal di dox doxinu ramutom wa melni suuf ci da koy tam mag ngi loolu lañ da wax day dox doxinu ramuto melni suuf ci da koy tam duggu ci watam cheikh isa genn bobu ku ñu wax sëriñ baye ndir mok mo doon safur ba yoyé jamono sëriñ bi dal di wacc duggu ci biir juma bi jité julli ko rek muy 1924 fekk na serigne isa ñet témir talibé yi ak fanwer
ñom ñep da leen ne bu suba bu kenn ci yeen julli bu leen julle julli lo wu leen julli andi wu leen jëmi señ bamba rek bo leen fi indi bu kenn seug julli julli lo wu ba kenn jëmi señ tuba mo leen fi indi andi wu leen fi ngir julli borom tuba motax mu andi leen nga xamne bi sam kéro benn bis la aduna ñep dajale fi ci ngeerine di qatu mubarak mola mi kilifa diine l'islam mola mi kilifa aduna ñep dajale ñu kéro ci pakku bu tedd bi ñep fekk ci yakari jamm mu liggey jumaaji mel melokanam bi nga xamne fi barab bu yeme la at mom wax di bam sesi demal ci minum seigne lamine diop dagana da nga fekk muna waminha ma akhbarani fi mahri ayami sawal bam sesin an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ataahu bayna as-suhr wal 'asr yahuduhu fi marri ridin wa qalu fi salika sha'ri wa ma hum khulafa'u al-arba'a radiyallahu ta'ala anhum sayyidina abubakr wa sayyidina umar wa sayyidina usman wa sayyidina ali karamallahu wajhahu wa rali an jami isamati fi na tok seigne madlamin diop dagana neena seigne touba neena ko seigne touba ko wobbe ci ñoom mu ne ko madlamin rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa set ci won ngir sama tank bi doon metti ci fan yi yeb te rasulullah bi muy ñew mi ngi and ak sahabatu rasul mi ngi and ak sayyidina ababakar sayyidina umar sayyida usman sayyidina ali ñun ñep ñi ngi and ak yonent bi ñu dima set ci sama tank bo xamni dama ci gaal won muy metti seigne madlamin neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba ne ko bimu ñewé dafa jël loxom tek fi doon metti ci sama tank raay ko mu sedd wa massa sallallahu alayhi wa sallam mawlidul marad waye seigne madlamin neena na xam mos fa yonent bi tegon loxom ci tanku seigne touba na xam seigne touba war na mako sama bëgg bi tegg na ci wa khat sahib ko ken xamul lolu mi nga xewon ci bam sesin batay bam sesin momu ci la seigne touba wut gal ak ndigal gi gal gi ci penko buntu sawu juma ji nga xay moy buntu bu mag bi tem am seng marum seng ak bintu ñi fi nekkon ko mag lolu tam bam sesin la seigne touba diglé won gal go yoy jamono la seigne bi xat tay xam na ne lemu delu ci boromam tay ñi bëgg aksi ci ñoom mëna bu ñoo aksi ci le seigne touba wut gal gi motax ñu tudde gal bu digal gi mom seigne bi moko wutal bopam dal ne moy sama loxo lepp lu way tek ci gal gi ci sama loxo man nga ko tek man khadim rasul dal ne kenn ku ne nak na nga wut ñaar fukki dërëm ak juroom ñet def ko ci gal gi kullu shakhsin minhum samaniyatun wa isrin li rahman li nafsihi wal yarmi fi salika najat min an nar ngi yene ci rek muccu ci sawara wa man hadara wa wajada falyafkhar kuko am de man ko nako def wa man lam yajid falyatlub min khayrihi an yastaghfar kuko amul bo bañan lepp ba def fa ñaar fukki juroom ñet ci gaalu digel bi sunan tasala wa man sakka fiha sa fala yulaman ila nafsihi mu ne lii ma wax nag ku ci am benn sikki sàkk su ëllëgee bu la yedd loolu sabab loolu gannaaw jullik suba la ko defoon di bisu àllarba di ne di juróomi fan di ñaar fukki fan ak juróom kon ci weer rabihul awal mooy gàmm ci jàkk ji kon jumaa yi tam bi ma tuddee jumaa ji waroon na maa tudd lëf ci ilimaan yi ndax sëñ tubaab bi mu xamee ne mi ngi bëgg a dellu ci boromam la wo Serigne Afe rakam ju tedd ña maam Serigne Afe mi jox ko ndigalal ne ko fi ma daan taxaw di jiite jaam yi jox naa li ndigal nga di fi taxaw di jiite jaam yi moo tax Serigne Afe kuñ ko tudd sax ñu naan la ilimaan kon Serigne Afe moo doon ilimaan yi Serigne Touba moo tax dinaa faral di wax naan Serigne Touba day kenn ku rek am na wér gum la féetale waaye wér gum féetale Seigne Afe du yobul ndax Seigne Touba de nim fonké julli nim fonké di gëm ak Yalla boromam ku mu jël sepp la nga taxaw ci kanam di gëndé ak Yalla boromam koko doy nga ko doy gu ma seuk kon ak ciirem reyna kenn fekk ko ci mom Seigne Afe
mu nekk foofu 1940 mu dem Serigne Mbacke Keen ni wutu ko mooy nijaayi Serigne Abdou Khadir yetti at la fi am Serigne Mamadou Lam Diop dagana ñëw jóge Kayal nekk fi ba tëlee jot ko Serigne Bassirou Mbacke jox ko Serigne Mamadou jaxate mu baax mu bari xam-xam mi moom it Serigne Mamadou am fi fukki weer ak ñeent Serigne Mamadou Lam Diop dagana génn àddina mu nekk fi lu mat yetti at bi mu bàyyee Serigne Dame Bousso moo ca tegewoon di imaam ginnaaw Serigne Dame Bousso Serigne Malick yenn mu baax ma gannaaw Serigne Malick Serigne Khalifa Lo Serigne Khalifa Lo mu baax ma jamono yooyu nag Serigne Soxna Lo mooy naaibam waaye bi Serigne Khalifa demee ñu indi fi Serigne Ousmane Sylla mi nga xam ne moo dem bu yàggul waaye moom it mu ne foon Serigne Soxna Lo naaib ndax ak tëleem kon Serigne Soxna mooy fi doon jiite ba gannaaw gi nag léegi imaam yi dolli ko na Serigne Makhtar tafsir Serigne Diané ñooñu ñëpp kon nekk nañ fi Daaray Kaamil bi Serigne Touba ñëwee fii ba sanc ko te juróomi Kaamil di fi am at mu ne ki ko njëkk a yor mooy Serigne Momar Sourane Serigne Momar Sourane nga Serigne Touba njëkk a jox Daaray Kaamil gii mu doon jiital Daaray Kaamil waaye ca waxtu tàngoor ba li ma nga peste ba peste ba ca la faatu bi mu demee Serigne Modou Awa Ndiaye moo fa nekk ba bisu àllarba ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rekkaati gàmmu ci atum sën sa sën mu dem Serigne Abdou Gaye ñëw nekk fi noonu ba altine fukki fan ak juróom benn ndey koor jas sa sën atam junne ngeen téeméer ak juróom ñett fukki ak ñett ci gàddaay gi mu dem Serigne Madiou Mbisse la ñëw dafa dem ba tële am xaf sa sën Serigne Mor Aliou Madiaye ñëw nekk fi ba àllarba 29 ramalaan wëf sa sën mu dem Serigne Aliou Gaye nga ñëw alxames benn fan gàmmu wëta sën mu dem Serigne Ibrahima Ndiaye ñëw am fi ñaari at dem Serigne Amadou Samake Sylla jël si moom yor Daaray Kaamil bi mu demee Serigne Abdou Ndiaye moom Serigne Afia bi mu demee Serigne Modou Diakhaté moo doon njiit yi bi mu demee Serigne Eladji Gayaga Serigne Eladji Gayaga yàlla dogal mu tële fi mu toll yaramam mayatu ko ci lañ ko joxee Serigne Souleymane Gaye kon moo fi nekk tey ci ñooñu Kaamil bi nga xam ne Serigne bi bind na ko danañ ci ñëw ci karam kon nañ dem ci tuuti ci mag ñi nga xam ne dëkkoon nañu fii ak Khadim Rasoul Yakaari Diambi wala wax na jot na kon mag ñi nga xam ne dëkkoon nañ fi dañu tàmbalee ci kër Serigne Massamba Mbacke ba ci andi jéego di rakk Serigne Touba ak Serigne Afi Mbacke Serigne Ahmadou Ndoumbe Mbacke Serigne Mbacke Mané Serigne Modou Adiara Mbacke Serigne Balla Thioro Mbacke Soxna Fatou Dia Tahab Khadim Rasoul Yakaari Diambi Serigne Modou Moustapha Mbacke Khalifatul Awal Serigne Amadou Fallilou Mbacke Serigne Bassirou Mbacke Serigne Mbacke Bousso Mame Cheikh Anta Serigne Mbacke Diakhaté ak Serigne Mbacke ñi ñëpp day seen kër ñi ngi fi ñu dëkkoon fii ak borom Touba Yakaari Diambi wër ko di déglu rek ay ndigalam waaye Serigne Maguèye Diama di taawu Mame Adama Guèye ak Cheikh Mababou Guèye Mame Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne Cheikh Issa Diène Serigne Babacar Sarr Cheikh Mababou Guèye Serigne Aliou Touré Serigne Souleymane Diop Serigne Massamba Diop Sam Serigne Ibra Diop Serigne Mat Diop Massamba Serigne Siré Lo Serigne Mat Djigal Serigne Mor Absalo Serigne Balla Fally Dieng Serigne Mat Diaw Paxa Serigne Mor Kan Ndiopam Serigne Diassi Cissé Serigne Mor Cissé Serigne Abdourahmane Cissé Serigne Kalé Seye ak Serigne Mbacke Diouf Serigne Houndrim Diop Dagada Serigne Dame Diané Serigne Modou Awa Ndiaye Serigne Magnaye Ndiaye Serigne Matar Kharilam Serigne Malick Ndiaye mi daan yéene Serigne Mor Seck Serif Serigne Abdou Gaye Baye Sa Khéwér Tall mi daan ëwël Serigne bi ak Serigne Mor Sow ak Serigne Mor Fassa ñoo ñëpp day ci ñi dëkkoon seeni kër nekk fi lañ
seigne mor xari ñang seigne mor sek takki seigne makhtar bitelo alaaji ma samba soxna seigne ma jëm ci la seigne modou ramata ñang seigne modou nar job seigne magat ndir seigne ma kodde bar seigne ma ñang seigne malik kanji seigne moussa sey khalid bay khalid baba joxum ko seigne mbay gay seigne kale sey mu ndaw seigne modou fall jakka seigne mor bay buntu keur seigne malik gay seigne mohammedou dem ñi ñep day bokk nañ ci ñi nga xamne nekkon nañ fi ak serigne touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jam serigne mat sarata mo daan def bu serigne touba daan waxtaan bu daanon day tibbu sawara diko xex di sakkal serigne mat sarata tibbu sawara rek la daan def mom di xex di sakkal xali waaw serigne mahamadan touré serigne omar ndak bay bokk na ci soldat serigne touba joxe won serigne ibrahima sek bokku na ci soldat serigne touba joxe won fi serigne jeng balle fay bokku na ci soldat serigne bi joxe won serigne eli gadjega serigne matlam serigne jaga sek baye jaga der serigne makhtar sille bekk ni serigne abdou khadir tian serigne mor ndiaye juma serigne eli youssey serigne matlamine gay serigne saliou sar serigne mat jeng serigne pate amar